0: sentreni a na oyo
1: onyankopon e ye ho sentreni ye funu a emu ato na ebue onyankopon ama e ba ni bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opru no ebue e juma sam na aye de no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu wate me se onni ano obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu ba standede de bro kaya mama yama sana tresem ne se every be na yesu rejamo any friend for me no be by the channel omo ti omo se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye and na yesu ti ni ni sa o de ka won ni chire won se sani amu ji di atia no enye sa mamu ha mrs sa na trust am ni se every be na yesu rejamo any friend for me no be by the channel amu bi sa ni se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bi sa won se mo ji di sa metu mi aye we yi amu bu an ni se ani owure ya jiji o se wo betumi aye ena yesu ti ni ni sa o de ka o mwe ni chira won sa ha sani amuji di atia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu mesia ho na ohu na de amnu mu ho a e ade a ti sumpo

On yon coupon a yon hon sentrene. Yon funu a e mwa tunu e bwe. On yon coupon a mwa e bani bi atu onansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. A kwen tu oplu no e bwe. E chuma samna a yade no onyami we siye siye sabri. A oba no ongu wate. Mese un ni ano obet nasi. Mese o yire ni bet nasi ukunu no ongu. Ah. Bastard, broke I am a Mayama. Sahana dress and the set. And maybe now yes, rich a more. And if I for me, no be bad in channel. I would see myself with your mobile, David Diba. Now yes, who be sir, won't sir. What did this send to me? I away. I'm a boy and a sahani, I will read. Yet it is yours, to me, I and I yesu tin in sa o de ka won ni chira won sa sani amuji di atia no enye sa mamu miss sa na chesem ni sa every be na yesu richamo any from for me no be ban in cheno amu bi sa ni sa we am boy David ba we am boy David ba. Na yesu bi sa won se moji di sa metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ye jiji o se wo betu mi aye ena yesu tini ni sa o de ka o mwe ni chira won se ha sani amuji di tia no muji di enyi mu nkwa enye sa mamu metia hwa no hu na de amnu mu hwa. Hey, I need to support.